kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Mwanyeruke, ndiri pa Zimnet Radio.